jabi shahada mako o sumton to be jabai shahada mako bo na o sumto na jawmirawo famnin hande bo darsere men jeedi dabre en do lara fi shuruti sawmi al musafir wal marid wal sheikh al kabir wal hamil wal murdi na'am awwalan shurutu sawmi yashtaritu fi wujubi sawmi ala al muslimi an yakuna aqilan baligan da qawlihi sallallahu alayhi wa sallama rufi al qalamu an salasatin an al majnun hatta yafiga wa an al na'imi hatta yastayqiza wa an al sabi hatta yahtalima wa idha kana fi sihhati sawmi an takuna tahira al hayd wa al nifas sallallahu alayhi wa sallama fi bayan nuqsan din al mar'ati alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum eno ya sardi sahugo sumai sumai do wajiba do bi adama noni o lata o juldo noni o lata o mardo hakkilo noni o lata o baligido ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vi bindirgo lo bangta ma do himbe tati ya ummatore mako sendirdo be hakkilo mudun ha hakkilo warta dani do hafina non pamarobo seto baligi idan sardiji suma yado bi adamani olata o juldo onoto do dina islama olata o mardo hakkilo olata o baluguro to lati dum debbo bo sardina yabo lo bedda do mako lata o senido diga hayla bebe sungufu wala hama ko nendenta sumai mako saha sumai wajiba do mako saha ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o bino haram go dina debbo to olati no odo haila o sumata o julata bawdan boyen lara sawmul marid idha marida al muslimu fi ramadan nazara fa in kana yaqdiru ala sawmi bila mashaqqa shadida sama wa illam yaqdir aftara thumma in kana yarju al bur'a min maradihi fa innahu yantazir hatta al bar yantazir hatta ثم يقضي ما افطر فيه وان كان لا يرجى برعه افطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام او حفنه قمح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صومي بادم نياودو توني جولو نياودو اولارا نو ياكي ماكو فاي او فوتي در نياودو o suman be o nyawdo maydo utorrata masinna kuma libo sumaydo o foti o suma kam amma to sumido torra satu ka wonan do may toni watawi to o sumido torra may satan o acca to nyawma ko do lati nyaw je woro tamma yambutu ko banyaw pabboje banyaw nyaw pabbo jondo naamo ko ba yewre ko ba ko nandi banni nyaw won o tammi o yambitan o tamma yambutu ko majum o reena seto o yambiti den taw yoba ko sumti man amma do lati nyaw won je o tamma yambutu ko may bo to o yambiti ka hoddirore Allah amma o tamma yambutu ko may masalan o nyawdo nyaw won ko o jiji on o do wali masalan ko nyaw on torrowuni dum estomak on don ha reedu mako masalan wudure don ha der reedu on dofta en holli moni to o sumi do torran o fotay o nyama o hara o fotay bo o vele masin masalan ko o do mari diabete on fotay o efta torra donka dole o yaro on ndiyam on hatum diabete on o nyawdo may masalan do padum nyawji on je bi adama do numa yambutugo may do sadi to yambiti bo hodirore Allah o yambitan koydu majungu Allah amma ko buri dudugo himbe kafu nyawbe diabete ha tawa do mayda be may e fere bo do jije ha mayda be nyawterre fere bo tawa nyaw estomak do wada dum ha mayda be majum nam irin nyawji ko nandi bando bo bi adama to kanjum nyawji bando on tawi dum don lewru sumay bo yotti do ka bi adama sumta kala nyalo mareje o sumti may fu bo o wada muddu o wada it'am o nyamna miskin ko malli bo wada muddu je dedai hafa kande to dum gam hon o watta

وجد ضعفا فافترى فان ذلك حسن. نعم سوماي وادو جهانغال يا دما تودو جهانغال جهانغال جي مسافه ودانتمو قصر مسافه جي مسافه جي ودانتمو اسيرو to yotti jahangal on je to do yaha o rammitinan julde o jama'an jura be asiri mangarba be shayi o rammitina dum o jula darde nay naje do jula dum diddidi to ni o don ha do jahangal man daganan mu o sumta futo do yaha jahangal man enen nenta o wartira dum bawo to o yotti jahangal mako man kuma liboto o warti ha o woni ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar to bi adama lati nyawdo ko lati do jahangal nden ka o liman nyalde je godde fere o suma nden nanta do ni bi adama lati do jahangal lo nden denta o sumi ha do jahangal o tay sumay do wala torrasam o torray be jahangal majum o sumi wona naitorra do asan mazalan ta ummi do yaha garwa ummi ngawndere do yaha garwa ngawndere be garwa lawol dengol taw rammidinan julde taw foti bo sumta amma to taw taitorra jahangal lo walado taw do sumi ngawndere an sumta garwa wala ko watta non may buri vodugo to taw taitaw torran ha jahangal may bo to taw vurtininan guleli dudan yar gondiyam wonan torra jahangal do duudi do taw sumti bo ha torra jahangal do duudi bo non may bo buri vodugo ha doni do moy fu diina islam koydum jitay burdum koyan go fu kanju watta to taw do wada jahangal tay torra jahangal don taw sumta to taw do wada jahangal tay torra jahangal may wala do hoy taw do ya der mota taw na mota lumo malli bo ko der mota lumo moy mota ji siwtini di on taw do yahira torra duude taw do jodi deeti oro do taw suman taw sumi non bo buri vodugo ngam kongola abu sa'id al-khudri do o viata yo be latino be don no wada ghazwa be annabi sallallahu alaihi wasallama hander lewru sumay hander be don der lewru sumay do hander mabbe do wobbe fere do sumi wobbe fere bo do sumti be do bo der ghazwa be do der kono wobbe mabbe do sumi wobbe mabbe do sumti nenenta wala mo be yini dum aybe mu mo be yido sumi mabbe tawa do mari sembe sumugo on sumi fakana dalika ahsan kanjum on buri vodugo hamu mo be yido sumti bo be tawa wala sembe sumugo do tampi on sumti nden ta kanjum bo buri vodugo fahinta be tawi nden ka holli en adinu yusrun bi adama tata sattina dina ngam ta dina jala dum dina do koydum en hoytina dina ha dina hoyana en mo en tay do mari sembe foti suman ha do jahangal o suman mo tay fotay sumtugo sumugo ha do jahangal do bo o sumata hano kure lure watta kasinato nokkuje je vetugo mun ferfere hirugo mun ferfere do ka sumtugo buri hoygo en foti en vey en do dilla makka masalan der sumay endo dilla endo sa avion onen ummi en hosi avion ha doni en jipan makka be nange man ya ken ummi ha doni en bayri do ha makka kana veti boyma derdirabe enen endo nyama ya ken yotti makka endo sumta bo kamrun bo fainta be sumtai ya ken enen doni ka hosugo ruksa buranan en hoygo derdirabe tay en sattina en viya yo avion ji don en suma der avion alhali bo fudugo nange ha do fere ha makka fere mutugo nange ha do fere ha makka fere Allah renu en Allah famnu en Allahu aalam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.